Oku iai ai me whakaiki o loto ngā epa e wahae ngā Kembo Tauni. Pe tuke ate ki whuifasi ko ni, ko e whakapapa. Ai polo kalama ko ni ki e tau mea whakaiki ko iai e wahae ngā Kembo Tauni. Pe tike ai ma o hā whanonongo whakaofisiale ki he mea whakaiki ni ko kutu e toki o atu me ngai lite o kehe i he wiki kahau. Ko ia, ko e tau whuifasi eni ko whinangalo si suke whai. Watu ia mai mefraiki o ko holofi e wahenga Kempo Tauni.

Tratamento me tengo no pa hoko ai valupe como me mai ya que atolo a fino mai la chimnia de un ofo o fagalau. E taim goni te tau sio ki tau ngai ulu e ngongo ke wike koni pa te tau kamataki pa ku hawe ni pa moe o ku hawhatani pa moe whewhehu hieni o kau ki he ke tesi koe ia ai whana mai ngai misaele koe tesi misaele koe a siaina ki he o te motu Pasifiki pe koe potu tahe o te motu Pasifiki te toi whakarea atu koe whehu koe ni o whao whakataha pe moe lahe whanga ki I whakamatala koe ki I hoha koe ngā koe whana whakatoa mai koe tesi koe ia e siaina ae ne plastic missiles ki he potutahi koe a Pasifiki pe ana e hoko ini I he wike koe ni kua o si o koe koe mea whakofoke tesi koe ni kua whai e siaina ngai I he otmod Pasifiki I he tahi wa septema koe wano wafa maal koe fufua tesi ane whae si aina laka ne ngai misaile ki he potutahi koe ni oi Pasifiki pe koe tu oua a kia ni kono whae kei ke hepe fu maalo hoi opi opito ai misaile koe ni ku tesi koe ni pana e whanai hake ia pe me he waka uku koe a si aina ai tesi koe ni o misaile koe ni ai uta siat ki he hanga o e ngai tesi koe whae si aina fufua ono pone opito fana e ke nia pe me he kristai me he ne ngahi waka koe ni e waka uku mo fata wang fok ngahi waka uku oksai ang fok pe malu ang fana e me waka uku he koe ke asi ki ata ne ngo e fraka ata mai pe ngai ngahi u ngahi waka koe ngahi o fraka ngahi satellite koe puna ola ata Britania Amerika sia ina Rusia pe muhai fu e kai ke pulia ka ki fai nga taange ke ti teki a ngahi waka uku pe me ko no fana mai pe mai loto fonua he osi osi I lo lele I pe Amerika me ngai fonua ko ia no fokale atu ko ka me puli ka ko no fana e ko pe me he waka uku o ku ki fai nga taai pe ko tesi ko ni na tok fai ko ni e si ai na e portai ko ni ai ko fo fo na to pe ni e ngai e por tai fra fra tua pure anga pe o fiki van watu come ma hu ingai ka pa te tau sio ki a ki anga o faka kau kau ko ni na faka la pe ai ai ai ko ni na kai ke pe ke we si ai e por tai o van watu na na to pe ia e ngai por tai faka tu apure anga ata pe ki ta fai mai te si faka ngai feitu ko ia. Aia I hon no whakarea eta, na e whakalao pe tō ia, ai tesi ko ia, o misaele koe ni asia ina I hui kōsi. Na e whakafofua koe tesi koe ni, koe whanai mai hake pe a me he wakaukuna rau ki ai, na whiunga no ono mamao, mo e kilomita e fituafe walungeau,

Pawale wa whakakaukau, a tā ngai taimi ke whaia e tes, e siaina. A ene ngāhi misaile ko ni. Ha mena toki tesi ai, I he ngāhi aho, o whaia e whakataha, a Prime Minister o Australia, pia moe take ofisi. Whatawa ngai ang e whataha ko ni, o whilawe I pia moe whamoni, e na tarite e na mara, whe, kau whakataha I e malui. Me whamalui a yong whanua, kau ia I e alea pau whamoni ko ni, e waha ofisi. Pia moa Australia. Pia ko lorotonga ngai aho kwea kuo, tesi mai a siaina ia. A ene misaile ke tawhakoia, pe koe ke polutahikoia o Pasifiki. O kwa hane kaunga, koe whakairifia nai, ke whakataha koe ni, ki e wanga e whakataha koe ni, e Prime Minister Australia Pamu Fisi, whatonga yang whuko Fisi, koe whunua kaukau a taha ia, ngai o tumor Pasifiki. Pe a ko Australia, o kui kai pe whuk ke whai ha whio hidelei e na wā pea mo siaina, neong o kaua a siaina pe koe a kurahi taha, ai koloa, o ko whakatau atu pea me Australia ki siaina. Kau ko ka koe ihe ke tawha ake taha, o kai ke tuku ai, ai tokanga makehe au pita pita a Australia, ki ngai konga whakamalu I koe a Australia pe pehe ke Otmore Pasifiki. Mo whatawa ang whoki o ko ngahi mea peo kau ke ngahi Otmod Pasifiki tā mo o mua o pito pito he ne tokoni a Australia ke ngahi whanua ke o kau ne tokoni he ko Amerika rahe bifoke e to kaunga mai Amerika ngonga ki mui mai o ngahi tau mai koni o me whakaawa na ngahi ampastoa ngahi whanua ke ke I e Pasifiki na kai ke hoku whoke ngahi mea koni. Pea kuai ae whiwhiri tuku ae. Si aina, ea ngā whehu whaki horo, ae ngā hi superpower, Amerika, pea pēwhoki, ki he whehu whaki horo, ae ngā whamone ngā hiarea pau, Australia pea mo pure anga whisi. Pea kuai mā mahalo nā koe huinga ia, aono whakapuna mai, ai nga he misale ko ni me makau ko ya alusia nga he ke mai ko ni nga he ahosi ko to ko si og mari e foki ai e tau tala no ma upe ki he o kai foka me a fo ta ka ka ma nga he waka tau ya siaina nga he portu ta o Australia portu ta fa tu apule nga he kai ke no fo mai na hu mai ke nga he portu ta a Australia, ka koe ngā hei tahi whakawaha apureanga. Nā unofu koe ke tau ili tōpuka hea koe mea hopu, ka mahina o pito pē, hei ngā hei nofu e koe whakasia si whakaongongo, hei koe ngā hei mea tau, hei ngā hei pōni, whakaoro pōni au pito pito, I hei ngā hei tapa kotoa pē o mea whakateke nolosia. Nē, lau ngā hei a Australia, ngā hei tai mai koe, ka koe ke tuku ia. Ka whakaohovare a pito, hei fui taimi koe ni, ai hoko, ai tesi o e plastiki misaile koe ni, rotonga whai e whakataha, pe koe ngai ahoina whai whakataha koe ni a whisi pia mo Australia. Na lele mai pe whoka ngai pureanga whisi, na kai ki whuwhaka papau pe he o ngai koe mea koe nuku o tukua ki o lunga toi ma whewheka ngai alea pau, ai Prime Minister Fisi taimi ni, e ngai mea lahi. Tahai ni hange koe ni ko Australia, ngai pureanga ki mua kau Fisi, hange kau na e kai ki fumahina, pe tuku ki he, pe tuku ki he. Pai pai holo pe I loto, e wahaa o siaina mo Amerika. Ka kutale hopa ke Prime Minister fau koe ni a Fisi, o kai pe ki te veiveiua, a ene ono teke, une ea ine whalala lahi au pito ana. Kau ke ne mea malu I kotoa pe ki Australia. Pe tawilo pe foki ai anga tō ngā koi, ai wā ngāu e wā whifuka Australia mo Amerika. Ka bā te tau sio ke noa te koe o Australia. Wāngai reita ai e tolu.

lalahi. Koe taha ngahi rei tā koe ni na nauhanga koe o Tākekina au no pomo koia e Amerika. Koe taha e taulahi koe na whai e Middle East. Tatakia miai, Australia, noa te Australia. Pea, ikai ngatai, wai fuke nau kau tau, o mai whaifua masin, o ako tau, o matuaki active fuke, ta whaki noa te ia Australia. E ngau e wawa ofi, a pureanga Australia, pea mo pureanga Amerika. Nai whakatau fuki e si aina, tahai wafu koi a Australia, I he noa te o Australia, koe ke uro e area kua, nai whenga fuke pureanga Australia, ke Ke totong whakafoki mai ai wak, ai wafuia koe ni. Koe ke whema o e Australia. Ke hoko ate whakatau koe ni, nengo whae whakatau. Koe nao whenga na tolu koe hea sirini koe ia. Ke totong whakafoki kai whok mai ai wafu koe ia. Ke pureanga Australia. Pea kua hei lewa ngahe u whehu whaki I he wāhol koe ia. Siaina, Amerika, Australia. Mahi no pekau a Amerika mo Australia. Ie mea whakatau. Tō whiha e nena o tākakau mai, ngai u wakau kua, ngai u whakatau I a Australia, ke ngai o tumo te Pasifiki. Na wā upe o takai holo ai. Pea ku pehe a ngai tuku koi a whewā aki o ngai whonua I a Pasifiki. Pea leo ngō kua e ngai whonua I Pasifiki koi ke mahi no pe ku kau ki whee. Nofo pia I loto he, ki whananga ki he, ki whananga atu ki he. Koe ki whakamahino ia pe kukau ki whe. Ka kwae ngai whanua whakapapau I e nau tuu, pa kawa fish he ngai haone. Fish. Whakahuare ko huhake moe Prime Minister Solomon e, kau whakataha mo fish, whe poupoua ki ano malui, mono whakangai a siaina I he tesiko ina I tokosi. Ko nau I heni. Na nau mau si o tau e tau koe ni a State of Origin koe na whai I Queenslandi. Na heni kau Prime Minister, kau e Prime Minister a Tonga. Na wos whai na si o tau. Na wawa ofiange a e ngawe, na whewhofaniange. I tāke kina e Australia, ngai whanua e Pasifiki ke nau tū whakataha. Ke nau tū whakataha. Pea mo Nusila. I hono teke, mono teke ki tūa ngai u whanua. O kuna o mai o whakai ai. Ai tae mahi no, tengai o tūmotu Pasifiki. Nau whainga mai ke o mā langa. Ngahi kolotau, ngahi wafu, whakalele I e ha, whakapaanga o e ha. Mo teke mai ke nau, langha nau no whuanga whakautau, e ngahi hataha I o ngahi mote Pasifiki. Kua whoro pene, lele mai nau whenga. Ko tau whatau ang pe. Ke nau tuu mao pe, he whangaki whanua ko talue mea le whe. E nau tokonia ki tau tolu. New Zealand, Australia, Amerika. Ka ko ke he taimi. Ka ko e ngaulele I a take o Australia, ngai wike mai ko ni. Wha mōni whapapau I a fish. E ne whē, whapapau I na tali te whēo whawhani, e mea whakakautau. Mea whakakautau ko tope. Koe taha I a whakailonga lele, ke a ngā tautu I Pasifiki. Pea ikai ngatai ko no taki holo, na whakataha mai ke Australia, ke noa te Brisbane, ke tau akapuru ko osi, ane ane po, mea whakawhiwhia te sio atu ke nau, nau mea holo I loto. Uraki whakawa peko e tau, ko ki nau tolu nau I loto malai. Te sio atu ke pale mia tonga, mea whakawhiwhia, mari mari mai pe mei loto, kau ngā kau whakataha mo kau pale mia ke, Hamoa, Solomone, kai mā e taki e pureanga Australia. Wai tau whatawang e pepea tupe e anga whiofofani.
Nga he laka nga whalanga whanua, mo he whakaihi e ngā he otmua tu Pasifiki. Mea ngā he kaunga, kaunoa mai, mea ngā he whanua. Mā alohi ange, wivi iwi ange. I mā mani. Tata mini mi te e ono, pe hoko ae walu, mā koe taim koni te tau ki isio ka tau ki fo i fasi e taha, tau ki hoko atu.